mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo Saturday systematically today is 23rd bi awada bi ere osu si nkoja lo ba se kowe e o ndagbere gbogbo eyan omo Olorun e dide e ja wa dupe lowo baba agbalagba oyi oni lojo Saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun o e wo Saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon woli o sodogo fun o gbogbo eyin Saturday church e dide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori Facebook ago mefa ni ma bo si YouTube enikan ni kile nbo a se nbe omi wa ti pe mewa tele a fe gbadura si number 5 yen pada o se se ko je pe boyo ni la lomi o si se se ko je pe ki so ni ngba te ba debe iwo lo mi ta fe danwo loni mo mi se ato enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni lu Ibadan pepe yo pomo lola Only communion for that matter. Talent Sunday for that show. Bi o go change ti Olorun. Gbogbo eyin teenager, eyin na edide. Gbogbo eyin 13 to 30, e mura. Gbogbo eyin big sister and big brother, e ma bo nbi pepe. Enikan ni ki la se nbi pepe loni, e kan wa joko. Oni yi ojo iroyin ayo ni. Mo tin kede, mo tin ka. Mo tin so ise ti onje le se ninu agu ara. Ati bi to onje le gba wa. But loni mi o ni lo ninu e pupo. A kan jo joko a jo fowo leran a mo gbo testimony kan ojo kan bi ologun ajobo ti yi aye awon eniyan pada a gbadura meta nbi a lo gba meje si ni agbare ni to laye atorun lori YouTube ati Facebook o dekunle Epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka owo wa mejeji soke ka mo gbi ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori won gbe